0: hingana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora, asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya, uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: ndichaedza nyamasunu kamari. Ndinga tukumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
1: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuwa akawanda kuri kurwara mujararira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga. Mazuwa ariese nokudzivikira mujararira.
1: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute nonderera.

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye tivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute non

Lalo mbrukiri kwa munu ngoma ito suta kujamisama basedo mavirikatero ndi mshinda kufira pano papera munu msofala mbae mbae masoko kumisida kana anonsi ultimo jurnal dini Bartolomeo Funyo nda uneka pantayo kwa masu wiko mcheni chambepe Mara Filipi mbae mbae ta upege jamkano kuna wadoni vondi mchiputigisi kufira Maputo ndabunga shukulu kama kushandire kuna bungano lo mutundu kama cha kusiana siana cho ino nyika Mosambiki takumusana mangwana.

0: Wee chani pa foni?
1: Mamkosa na zaliu.
0: Tarani ndato mwenu kubvazi, peni mwe na wazinji.
1: Na ada kulo kuti nani.
0: Ande, kodi ni mkwere uyu ni mkoma, kubudia kumuda sera sao.
1: Na ada, ndiyera kama wa mwenu ziwa kama wale, mwati mwenu kuna njinewa nchipa mwenu basi.
0: Chadiko, wa Filipi chaisa, chaisa penisela. Bambo, mulipo imwe? Awala bambo uyu. Mwala, mga pamumu nangula awala, ndijali isi. Kwa dimuchiripo, maenda imwe?